0: Ko na pangapangamali ay ta uangyaw ay loto fa kalistiane itongani. Ito folofola malanga ay hau ay fundua tamatu e king to po wono i e falaite wike ko o si. Ke framana tua fra funua a ke kato anga e sentuliwa ay loto fa kalistiane itongani. Na e te fua e toko lau yafi i e fale loto fra manatu sentuli ko i kaunga framana tua fra taha e he konfilenise sa swesiliana ta otaina o tonga mo e pule anga o tonga ay ta uangyaw o loto. I he tō wholawhola malanga tamatu i king tupo wono. Na e whakaweinga ake kawinga malanga, koe tau kātoanga mo whawiki viki a eiki ko sisu kalaisi, i e sentuli ua o lotu whakalistiane i tonga ni. Na e tō e whamamawha e tō wholawhola malanga ke histori e tupuanga o lotu whakalistiane, me he tau tā fitu hiwa fitu, o a umai ki he mokoi ai uloaki whā, ke whakotuu e sea te wholau a tongani o iloha, koe o tua mo tonga ko hoku tofi a.
1: I tā fitu hiwa fitu, na e tūta mai ai ki tonga ni kau misnare toko hongo full, me he society, o kau ngā e whaka misnare o lontoni. Na i kai ha toko taha e whaka urui ki he lotu whakaristiane. Na i kai ke mateu teu fe unga, ai kau ngā e whaka misnare, pea tuai e nau poto i hele whakatonga. Kana i kai pē ngālo, motukuange he o tuāto. Nā kei whakalotoa pē he o tuā, ai kā ngā au e whakamisinare. Ke kei hoko hoko atu pē, ai nā o wholau mai ki tonga, ke talaki, ai ongo ongo lerei. Koe fuafua whakotu e apiako, e kā ngā e whakamisinare, koe whakotu uia, e yongo tangata eik whaifekau ko misasione Thomas, John Thomas, o misasione Asione, John Hutchinson, i hihifu i he taha walu ano. Ko e uhi ngā lahe, o e ola lerei o e ngāhi ngā aue a kau misnare hihifo, ko e pōto i ngā aue, mo e maheni e tangata eik whaifekau ko misatana, o Nathaniel Turner. Nei, tū mai ki tongani, misatana, he tau taha wārua fitu. Nei, mau e tau kei mo e maheni koe ni a misatana, i ene ngāo e ki mua, mo e kau ngāuri o Nusila. Nei, kamata lewa e misatana, hono ako e tohi tapu ki he kāinga tonga, pia mo whukotu e ngahi ako. Nei, paptaiso e tamatu i, King Charles tupo uruaki, pia mo e tāhine kuini, sālo te lupe pau, he mahina ko ā kosi, e taha walu tol taha. Nei mkoi, e finangalo o tupo uruaki, i he tau taha walu fitu nima, ke whakahua whae moto e whonua, ko e otua, motonga, ko oktofia.
0: Lorotonga ni nāne te uki mo toa e whamamawha ki he kakaitonga ke nau viki viki i he eiki, ka uhi ko e kakaitonga ko e tofi aia e o tuan a ne fili ke talaki a yongongo lelei. Nāne te whamamawha i fō ke fiema o ke tau nofo o talangofua ke tūtu uni ai o tua, bea e whakanonga a tongani o tatāmu e kakai isleli. Ka i he taimi o talangata ai ko pau ke tau fō i he whaingata alahi ko e uhi ko pania tongani milangi.
1: Viki viki he eiki, ko e ui, pea mo e whiri. I he poto tai mahakurea, mo kirukirua ai otua, na ne whiri ai a tonga ko e taha, o e ngahi, whanua vai vai tahai mamani, ko hono tofia. Ko e ofalahi ai otua, na e ui ai ki tau tolu, ko e whanau ai otua. Pea ko ki tau tolu ia, ko e whānau ai o tua. Ko ho tau tālā ia, mo ho tau uhina. Ko e o tua ia hono poto, nā ne ui, mo whiri e kakai o tonga. O kumangatu unga, i o tua toka tahape, o i kai ko ki tau tolu. Hange pē, ko hono whekau i atu he e ki toi tū a ene kau ako. Ke nā ua atu ki māman, o ngāhi a kakai ko tau a pē, ko ene kau ako. pehe honoui mo fili he o tua atonga. O kne whekau i atu e kakai o tonga ke na uo atu ki mamani o talaki a e ongo lele o sisu kawaisi. Na ikai ke kumuni loto pe e kakai tonga a e nau matai koloa ko sisu kawaisi pe a nau fie maarie o ngatai. Na nau folau atu i o nau ngahi pōpāo ki he moana wawale o talaki a e ongo lele o sisu kawaisi ke ngai whanua kau ngā api. Nei kai ke nau teki mo mana wahe ke ave a ngongo lerei ki Hamoa, mo Fish, Solomone, ya mo Papua New Guinea. Mo ngai whanua I he Ocean Pasifiki. Ke I hoko hoko atupe I he ahoni. Ono ave he kakaitonga a ngongo lerei o sisu karaisi ki he ngahi tapa ke he keho mamani. Ange ko siaina, intia, mo e ngahi whanua o Afrika. Viki viki, I he eiki. Ko e kakai, ko ne whiri mo ntofia. O whakamahino, mo whakatokanga mai a tangata whatsame. Mo nu ia a, a koe pure ana. O ku otua ake a siho vaa. Koe taimi o kumatu ngai he o tua e whalala moi mo ui. Pea mohono tataki ha whanua. Pea kui kai ngata pe I he maho ta whea e whanua ko ia e he koloa. Ka utapo aki he o tua e whanua ko ia aki ae nonga moi merino o kua hawa. O tokanga mo whakamaho inga I he whanua ko ia e whakamau to tonu ae o tua. Ui kai koe e whakamatala eni ki ha whanua ko hawa. Ka koe tala noa ki ha kakai o ha whanua ko nao whakatomala. Mo ta whoke o nao loto o kumgi heo tua. Koe taim koe ana e tala ngafua e kakai isleri heo tua pe a mah kawhea e whanua I e koloa mo nao ikuna I ho nao ngai whiri pe a nao nofo merino. Koe taimpe o nau tangataa, mo whai anga halai ki o tua. Pea lome kina ki nau tolu, he tau, mo I whai ngataa. O pehe pe, mo tonga I he ahon. Koe uhi ko tonga, koe tofia o e o tua. Mo kui he o tua a tonga mo hono kakai. Ke tau whakafofonga I a e o tua ki mamani. Mo kui ki tau tolu tonga. Koe kakai o kumo ui o whakatatau ki he wholofola e o tua, pia tau whanonga I he hala kua tofa e o tua. O ku ui ki tau tolu tonga. Koe kakai ki tau vahe vahe mo talaki atu ai ofa si su kalaisi ki ho tau ngahi whamiri, ki ho tau kai ngā. Pia mo e toko taha tonga ko toa pe. Ka kui kai whakatata pe, ki o tau ngahi kau a whanua. Ka kui a kakai o tonga ke tau alu atu, ke ngahi kakai I he tapa ke he kehe o mamani o talaki a e o ngolele I o sisu kalaisi.
0: Ko a whakahae wa a pule I whiunga ko ia a e potu ngāo whi whakatau ake me langa whakalakalaka whaka ekonomika a totong fo au ke he kolo alolo ke he mahina ko siwlai. A e kamatangawe a ke ngahi totong fo au ko ia I he pule lulu o e wikeni. O kumahino koe toki holo eni ai koloa lolo, talo me whepuele ta uni, makatu unga me he whetā aki I he vāo Amerika pia mo Iran. Ko e holo ko ini makatu unga me he kamata ke whangalo kulo ko ngai tūtu unu whatapitapuia Iran ke halanga waka ko Strait of Hormuz. I e tatong fo ou o holo ake pensini ake senite hongo fulu, aia e paanga e whā senite nima ki he lita. Holo ke kalasini ake senite hiva noa, aia e paanga e tolu senite whānoa ki he lita. Pego e tisolo e holo aka senite mau nima aia e paanga ia e whā senite wanoa ki he lita. O kumahino koe totong whamove te vete pe eni ki tonga tapu ni, kau iai pe me ngahi totongi e ngahi tūkui moto I toke la au. Kai ke hia whata hama ke kau whai o ngongo mo e ki pale mea I wike ko osi, na e whakahai no pere whawhanua o ke ilan matape a tongani I he tuunga I ai ai lolo, maka tuunga me he mahino mai ngahi waka lolo ke tu uta mai ki tongani I he mahina katuu, mo e konga I he mahina ko au ko si.
2: Ko e tunga ko ki ai koe tau maanga lolo o ke ilan matape, o maka tuunga ni I he lahi o ngahi waka ko osawa papau I mai. Aia koe aho wanima koe ni o sune, o swapapau ki e waka heni pefo ki he aho uluaki o siulai, ko whapapau waka ki aho wha siulai, mo aho waono siulai, a tahanima siulai, pa mo a taha wha, a taha fitu ka taki o a kosi. Ko ne anga tukoni ki he toenga koe o ngai mahina, o ku iae u waka palani ka kutike ki whapapau. Ke aho wafito siulai, aho tolo septema, aho wafa septema pehefoki ke aho hongfulu koe o akosi. Aho nima septema, aho tahafito septema, o whaiat ki o katopa novema, pa mo disema, lo tonga ia uwaka kuparan ke tuutamai kao tiki whapapau. Ka koe uwaka koe ko os whapapau I ke tuutamai ki tonga ni. Uwaka lolo ki he mahina siulai.
0: O ku lolotonga wakai I he ofisi wha ampastoa si aina I tongani e ngahi whamatala kutu whaki holo I he media wha sosiale o pehene I ai fitukta e whakalao o ha kakai fifine e toko tolu koe kakai tonga ke naumali I si aina. Whai kika tala noa kei ki hawani pia mo vahifo nua tūpola.
3: Ko e hili enu na whahaba mi he ofisi wha ampastoa o si aina I nuka alofani aina o wakai e ngahi whamatalani o madunga ia pa mi he tuwhaki e media wha sosiale Facebook. Ha ngāi whamatala o ne tukua ki I ne iai ha whānau whiwhine, ne awe whafufu ki nao tolu ki siaina ki nao Māli moha kautangata I whanua siaina.
0: Pea kua holo mui, ai whine mui e toko taha me I he whiau hi filimbis hoi hoi fua o e kātoanga wiki hei lala, aia ne amanake ke kamata hono whamau I ki nao tolu a pongpongi. Ko e hiri eno nofkaha mi he potu ngau e taki mamata I he uikeni. Waifunua tu pola I pe, moe whai kiki.
3: I he whamatala kutuk mai pa me he potunga au e tak mamata, ne I he kauwhine mui he toko hongo fulu maani ma, ne o swawhiloa ki kinau tolu, I e ahota pole lulu e wike ko o si kena uweipa I e kalauni o e tauni. Ka koe ne ak mai ki he aho ni, kua holo mui e toko taha. Nei kai ki toi tuk mai he whamatala whaiki ki ke he uhinga pa me mga tuunga e holo mui e whine mui koe ni, ka au kumahino pe koe uhinga whafui tui tui. Ni kai ke whahingoa mui whine mui ne holo mui ka oku mahino ki he ongo ngoni pa mi he whaha e ha whine mui. Nei kau he uloanki whawhiloanki ko Christy Maasima tau tahahiva na e Miss Kingdom of Tonga the Friendly Island a ene holo mui me he whiau hi. Ko e ni whaha eni I hene pēsi media wha sosiale a I ana ane whaha koe mātu ungape me he uhinga whawhoi tui tui.
0: Uni o ngonga whalotofonua pe me le te o tonga uloaki me televisione tonga ki hawani. Ka koe wakailewa e ni ki he whamimitaha me he mala e oe sipoti whaka hoko atia e popua aho.
4: Nā e mea he tāhine princesi nā tūwhi peka ka koe talafika o nāhia tonga ki Australia. Whakataha mo I pale mea no pele whakawhanua ka koe sea o poate a ka pululi ki whakawhanua a tonga. Ke mamata ki he makamaili mahau inga I he wainga a ka pululi ki adjacent tau malolo ka koe ausia koe e wainga e tolunge au I he whiauhi NRL.

tatu proclama tu manu aile tu no longer mo oil in a foot tayao as a ferrele. E togi le moa ai ulon afa. E togi le moa ai ulon afa. Ea ae mana tsamore au niatu tatu proclama ia e e mau es ese tatu tunu. E ese ese fo I latu tatu tununga. Ai va bai ole upule nei e tongi le moa e ulo na afa. O se me te whaiate mana o se taui. E le whaia masou loto mama. Uso ngā te whaia lesi lima. A le te mana au tu amai a pe maua mai e lesi lima. A wawa umana no noa le tu inale vai o le koa. Ia pole moa I le afa. A la wau ule ala e lesi o na lima. Ah, ne alefe mai. If you were cogging more, and then finger solo while I would see him. Alea said Taufi. O to Mantu, I loa, ya letanga telling us after ya yelling again the Samuel Kurisha Sanelli. Ah, all I know of fire on ya say to low Tavao. Ah, old Tamasa Mushanapu. E fai ma mato me u lasi kama wai faya onga e tino lai titi. E iniso mato e u umi e kusi faya onga. O tagata sa tau inda kurisho avele. E kele alang fa alili ka me kele me kele alwe fai ka ngan samo avele sa fai bako ka ngan samo. On bako loko yon mako ongo katoliko. E fai masi kama. Paule ole a onga kombo wai langa ruanga kele e kokongi. Ea fai lo mal mato ka ngan samo ele siasu. Ea o make te I fai mai ta mala kusile fa upunga fo le le lunga lo papa sa to to le fai amele ai ole mata upu o samoa e winga lasi e tasi se pelang ai tele on fa leon fa mai lo mata malo e mata e se sem fai un to esuia I le fai upu le wo tusia Sa to to le fai amele. Sorry. Mako figu su ipole a se si upu. Eko kusa sa pelanga mar fai upu le a ese lo na fa leo. O mako keke ile si ilugo limoro si makama sa le ufiringa. Ta vao. Ele sa ola le pe a fa pea. Sa to to le fai amele. E uma grova mem kava alu mesela sole e fa ko sa to tor fa yo mele e fa mai sa to tor fa yo mele ole na e kon ka ko fa ke ir fa winga nga pesa alu winga ole upulasi ole tuno ole winga ole upulasi e tasi se pelang a chile un fa leo a ro le kuso se fa yo pu fa pela e fa fe fa fa winga mo upul sa to tor fa yo mele E paula nga ri kalin fai, re si mako kambanga nga fai. Sa toto le fai amele. Ia aku nga gai sa osika mawala he. Maua uma wingo upu. Ai, tatunga tatunga gana. E atu whamanatu atu, ia, toi turi tau mai di tātou poloklama mātango fiera nā, e tū manu a le tū nongo longo, la tō wāru tātou pese a se kare uke fongi iwa midi mai, ai fui la uke ngia kaita, wai e resa ukala.